0: charini. Wawa kunapis, asiyachana wasikunapi yachako. Kunanka y matata rurasha.
1: Kanchas na sumakta causa kushpaga kambas radio Z1 ta ayudan guiari.